0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko na da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasilajen radio abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za mu leƙa Najeriya inda a jihohin Gombe da Borno da Yobe turka-turkar tsayar da 'yan takara a zaɓe mai zuwa ta dabaibaye jam'iyyar APC mai mulki. A jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar kuwa al'umma ta fara bayyana mabambantan ra'ayoyi kan shirin gwamnati na sake fasalin rabon yankunan ƙasar. A Kamaru, yajin aikin kwanaki uku na ƙungiyar mahauta wato ya fara jefa dubban 'yan ƙasar musamman ma abuta cin nama cikin babbar damuwa. A Habasha kuwa za a jiya da yankin Tigray ya sake shiga cikin wani sabon yanayi mai haɗari bayan da tsohuwar ƙungiyar 'yan aware ta TPLF ke ƙoƙarin dawo da cikakken ikonta. Akwai ƙarin wasu rahotannin amma da farko ga labarai.
0: DW labarun duniya.
1: Shugaba Xi Jinping na China ya gargaɗi takwaransa Trump kan yiwuwar fadawa rikici tsakanin Beijing da Washington. Jami'an diplomasiyan ƙasashen BRICS na ganawa a India kan rikicin gabas ta tsakiya da matsalar makamashi. Gagarumin hari da Rasha ta kai Ukraine ya yi ajali tare da jikkata mutane a birnin Kiev. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya gargaɗi takwaransa na Amurka Donald Trump kan cewa ƙasashen biyu na iya fadawa cikin rikici idan har Washington ta yi kuskure kan yadda take tafiyar da batun Taiwan. A yayin ganawar shugabannin biyu a birnin Beijing, shugaba Xi Jinping ya nanata cewa batun Taiwan shine mafi mahimmanci a dangantakar da ke tsakanin China da Amurka. Kuma idan aka tafiyar da lamarin cikin hikima, kwanciyar hankali za ta dore a tsakanin ƙasashen biyu yayin da kuskure ka iya haifar da saɓani har ma da fadawa cikin rikici. Sai dai a lokacin da yake wannan gargaɗi, shugaban na China ya yi amfani da wata kalma a cikin yaren Mandarin da ba lalle tana nufin wato ƙasashen biyu za su fada rikici na soji kai tsaye ba. A nasa ɓangare, shugaba Donald Trump ya shaidawa Xi Jinping cewa akwai kyakkyawar makoma mai cike da nasara a dangantakar Amurka da China, duk da saɓani da takaddama da ke tsakanin manyan ƙasashen biyu a fannoni daban-daban. Ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar BRICS ciki har da Iran da Rasha na ganawa a Alhamis ɗin nan a Indiya domin yin wata tattaunawa da ake sa ran za ta mayar da hankali kan batun rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma matsalar makamashi. Tangardar da aka samu a zirga-zirgar jiragen ruwa sakamakon toshe mashigin Hormuz ta haddasa tashin farashin gas da man fetur, lamarin da ya ƙara matsa lamba ga tattalin arzikin ƙasashen da suka dogara sosai kan shigo da makamashi daga waje musamman ma Indiya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Indiya ya shaidawa manema labarai cewa taron na kwanaki biyu zai tattauna batun duniya da na yankuna da suka shafi muradin bai ɗaya na ƙungiyar. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da ko wakilan dukkan ƙasashen BRICS za su halarci taron ba, haka kuma akwai rashin tabbas kan ko taron zai fitar da sanarwar haɗin gwiwa saboda saɓanin ra'ayi tsakanin membobin ƙungiyar musamman ma dangane da rikicin gabas ta tsakiya. Wakilan Isra'ila da na Lebanon za su fara ganawa a birnin Washington na Amurka a ranar Alhamis, yayin da ya rage kwanaki kaɗan kafin ƙarewar yarjejeniyar tsagaita wuta da bata hana Isra'ila ci gaba da kai hare-hare kan ƙungiyar Hezbollah mai alaƙa da Iran ba. Wannan ganawa ita ce ta biyu a tsakanin ɓangarorin biyu, ko kuma wannan ganawa da ke zama ta biyu a tsakanin ɓangarorin biyu na zuwa ne bayan wasu jerin hare-hare da Isra'ila ta kai kan wurare kusan 30 a Lebanon, lamarin da ya ritsa da rayukan aƙalla mutane 22 a cewar ma'aikatar lafiya ta Beirut. Wani babban jami'i a gwamnatin Lebanon ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa tawagar ƙasar na halartar zaman tattaunawar na Washington ne da nufin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wuta, kuma babban burin Beirut shine kawo ƙarshen kashe-kashe da lalata dukiyoyi a kudancin ƙasar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Wani gagarumin hari ta sama da Rasha ta kaddamar cikin dare kan birnin Kiev fadar gwamnatin Ukraine ya yi ajalin mutum guda tare da jikkata wasu 16 kwanaki biyu kacal bayan kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana uku a tsakanin ƙasashen biyu. Mahukuntan soja a Ukraine sun bayyana cewa harin ya shafi yankuna 6 na babban birnin ƙasar da kuma wasu yankuna 6 na lardin Kiev. Sannan hotunan da kafafen yaɗa labarai suka wallafa sun nuna yadda hare-haren suka lalata gine-gine da dama. Dama a jiya Laraba, shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce Rasha ta harbawa ƙasarsa jirage marasa matuƙa aƙalla 800, lamarin da ya kai shi ga yin kira ga shugaban Amerika Donald Trump da ya tattauna hanyoyin takawa Moscow birki a yayin ganawar da yake yi da takwaransa na China Xi Jinping. A fagen wasanni, Iran ta gudanar da bikin yin bankwana ga tawagar 'yan kwallon kafar kasar da za ta halarci gasar cin kofin duniya ta 2026. Duk da cewa har yanzu akwai rashin tabbas kan ko tawagar za ta halarci gasar da za a fara a Amurka da Canada da Mexico a watan Yuni mai zuwa. A gefe guda kuma masu shirya gasar cin kofin duniyar sun bayyana sunayen mawaƙiya Madonna da Shakira tare da maraya na K-pop BTS a matsayin rukunin manyan taurari. Da za su gwangwaje 'yan kallo a hutun rabin lokaci na wasan ƙarshe na gasar za a fafata a ranar 19 ga watan Yuli a filin wasa na New Jersey. A nan kuma ƙungiyar PSG ta Faransa ta zama zakaran gasar Ligue 1 a karo na 14 a cikin tarihinta bayan ta fuskanci matsan lamba daga ƙungiyar Lens da ke biya mata akan teburi. Wasan mako na 29 da ƙungiyoyin biyu suka fafata a jiya inda PSG ta Lens har gida ta doke ta ci biyu da nema shine ya raba gardama. Lamarin da zai baiwa tawagar ta Luis Enrique damar mayar da hankali kan wasan ƙarshe na kofin zakarun Turai da za ta fafata da Arsenal ta Ingila a ranar 30 ga watan Mayu a birnin Budapest. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: To za mu dauko harkokin namu na yau ne da batun siyasar Najeriya, inda a jihohin Gombe da Borno da Yobe kimanin 'ya'yan jam'iyyar APC 2,700 ke wato da ke neman takara. Najeriya sanin makomarsu saboda jam'iyyar na ci gaba da jinkirta fitar da sunayen waɗanda ta tantance da aka ƙudiri bayyanawa a jiya Laraba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da turkatirkar siyasa da tece-kuce kan batun tsayar da 'yan takara. Musamman a jihohin na Borno da Yobe da kuma Gombe, kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad ya aiko mana daga Maiduguri.
2: Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai ba a kai ga fidda sunayen kamar yadda aka tsara fitarwa ranar Laraba da ta gabata ba, abinda yasa ake tambayar ko akwai wani rikicin cikin gida ne da ya hana fitar da sunayen. Sai dai jihohin Borno da Yobe da Gombe na cikin wuraren da siyasar tsayar da dan takara ke kara daukan zafi. A jihar Yobe, batun tsayar da tsohon sakataren gwamnatin jihar Baba Malam Wali ya haifar da rashin jituwa tsakanin masu neman takara. Alhaji Nasiru Mato, ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasar jihar Yobe ne, ya yi gargaɗin cewa salon da aka bi ba mai bullewa ba ne, inda ba a gyara ba.
3: Wannan consensus ɗin ya zo da matsaloli da fitintunu da dama, wanda kuma idan shugabanni da suka yi wannan abun ba su biyo sun rashi mutane ba, to gaskiya kuma zai iya faruwa, saboda magoya baya ba su yadda abun da ya faru ba, kuma hakan zai iya jawo mutane su yi shinkafa da wake.
2: A baya dai ba a cika samun turjiya daga 'yan siyasar jihohin Borno da Yobe ba, inda yawanci suke miƙa wuya ga duk wanda jam'iyya mai mulki ta tsayar a matsayin dan takara. A cewar masana tarihi da siyasa kamar Farfesa Lawal Jafar Tahir, an fara samun sauyi ne a siyasar.
4: Zamani ne ya kawo, in ka duba za ka ga cewa 'yan siyasa ɗin kowa ya girma, kowa yana ganin cewa ya isa, ba za su yadda da cewa nan gaba a ɗauki wannan al'ada ta cewa a ga wanda aka bayar kawai shi kenan zai zo ya bi ba. Irin jihohi kamar su Borno da Yobe lokaci ne wanda yake za ka ga cewa to abubuwan sun canja.
2: A jihar Gombe kuma ana ci gaba da muhawara mai zafi kan wanda za su samu goyon bayan 'ya'yan jam'iyyar. Sai dai Malam Umar Dan Masani, wani mai fashin baki kan harkokin yau da kullum, na ganin yin zaben fidda gwani tsakanin 'yan takara shi ne ya fi dacewa.
5: Wannan shi zai tabbatar da adalci tsakanin al'umma, tunda an samu masu korafe-korafe wanda su suke ganin ba su yadda da abin da mai girma gwamna yi ba. Amma na tabbatar wannan ƙura idan aka kada zai sa sauran dukkanin 'yan takara su yadda an musu adalci, sannan kuma al'ummar da suke fadin Najeriya su yadda cewa yanzu kan adalci ne ta yi ta kanta.
2: Wasu masu fashin baki kamar Malam Abubakar M. Kareto, na ganin demokuraɗiyya ta gaji irin wannan turka-turka da rashin jituwa.
6: Dama in demokuraɗiyya tana bunƙasa za a samu irin wannan, dole za a samu wasu za su bijire. To abu ne wanda ba wai maganar tashin hankali ba ne, wannan tana cikin cika-cikan demokuraɗiyya.
2: A halin yanzu dai dubban masu neman takarar na ci gaba da jiran sakamakon tantancewar jam'iyyar APC mai mulkin, yayin da siyasar cikin gida ke kara daukar hankali a jihohi daban-daban na kasar. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: To har wa yau a Najeriya an kammala taron kwararru da malaman addini tare da kafafan yada labarai daga jihohin arewacin kasar domin tattauna hanyoyin rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai musamman waɗanda ke da alaka da wasu ɗabi'un mazaje na hana mata zuwa duba lafiyarsu da al'adun gargajiya a yankunan karkara tare kuma da karfafawa mata gwiwa domin zuwa asibiti domin duba lafiyarsu wakilinmu dake Kaduna Ibrahim Yakubu ya aika mana da rahoto kan wannan batu
7: Daga cikin muhimman batutuwan da aka tattauna wajen wani babban taron yini guda a Kaduna da ya hada da kwararru a fannin kiwon lafiya da kungiyoyin da ke yaki da mace-macen mata da jarirai da malaman addini da 'yan jarida daga jihohin arewacin Najeriya sun dai hada da tattauna hanyoyin magance wasu ɗabi'un da magidanta ke da ke shafar lafiyar matansu yayin da suke dauke da juna biyu tare kuma da ƙara rubanya kokarin da hukumi da kungiyoyi ke wajen shigowar sarakunan gargajiya da malaman addinai domin dai ƙara wayar da kan al'umma game da muhimmancin zuwa asibiti ga kowace mai juna biyu maimakon haihuwa a gida don kaucewa shiga wata matsala a cewar da malam Hayatu Ashafa shugaban kungiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai a Najeriya ɗaya kuma daga cikin waɗanda suka shirya taron a nan Kaduna
8: lura da akan matsalolin da ake fama da shi na rashin kula da kuma mata yayin da suka dauke da ciki har lokacin haihuwar ma ya zama mace ta zama tana da abun fada a abun da ya shafi lafiyarta da kuma nadiyarta sannan kuma a tattauna din yana kawo fahimta tsakanin miji da mata
7: kasidu daban-daban ne da aka gabatar da kuma shawarorin da kungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki a harkan kiwon lafiya suka bada domin dai karfafa magidanta damar kyala matansu zuwa asibiti a cewar malam Hayatu Ashafa
8: yayin da aka auren madadiya ta zama amana a gare ka sannan ba amana kade ba da abin da ta zo yayin da ta dau ciki da kuma za ta haihu amanan ya kare ne saboda dole ka kula da ta saboda a samu ta ingancin lafiya da za ta haihu cikin lafiya so muna kira da su su ji tsoron Allah sannan kuma su sani cewa fa duk wani abin da yaje dawo a yayin sakacin su to fa Allah zai kama su bai zai bar su ba dan man ka duba project din muna maganan inganta lafiyar iyalanmu ne da kuma walwalan al'umma gabaki daya
7: To shi kuwa Mr. Ahmed Daniel daga wata kungiyar Faith Cultural Champions Nigeria cewa ne dai lalle dai kam lokaci yayi
9: defy that there are still some cultural practices communities have that
7: yace akwai wasu garuruwa da har yanzu ke amfani da wasu hanyoyin gargajiya masu hatsari ga mata wajen haihuwa da suke goma cewa haihuwa a gida a hannun ungwanin zoma inda muke ganin da ci gaban da aka samu ya kamata su rika zuwa asibiti domin rage matsalolin da mata ke fuskanta musamman wajen haihuwa dan kawo ƙarshen wannan matsalar
9: that we help them six services
7: babu shakka da masana daga kowane bangaren rayuwa da suka halarci taron sun bayyana muhimmancin shigowar kafafan watsa labarai domin wayar da kan al'umma game da wannan yanayi
10: to sunana Musa Aliyu Gombe daga gidan radio Nagarta kai wato gudunmuwa da rawa da kafafan yada labarai da kuma 'yan jaridu za su taka sannan zai magance matsalar nan musamman wanda mu muke fama da shi a nan arewacin Najeriya wato wannan batu da ake cewa maternal mortality wato yawan mace-macen yaya da mata a lokacin haihuwa
7: A yayin karkara taron da ya kwararru harkan kiwon lafiya sun ce da muhimmancin bayar tazarar haihuwa ga mata domin samun damar murmurewa kafin daukar wani sabon cikin Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya
1: To a makwabciyar Najeriya wato Jamhuriyar Niger al'ummar Maradi ta fara bayyana ra'ayoyi kan sauyi da zai iya wato sauyin da za a iya samu game da shirin gwamnatin kasar na sake fasalin rabon yankuna wato na mulki Wasu na ganin cewar wannan mataki zai taimaka wajen kusantar da gwamnati da jama'a da kuma bunƙasa ci gaba yayin da wasu kuwa ke nuna damuwa kan tasirin sa a fannin tsaro da zamantakewa. Daga Maradin ga rahoton wakilinmu Salisu Kaka.
11: Shi dai wannan sabon shiri na sake fasalin rabon yankunan mulkin kasar Niger da hukumomin suka gabatar. Yanzu haka dai na ci gaba da daukar hankalin jama'a a sassa daban-daban na kasar. Yayin da wasu ke ganin Wata dama ce ta kawo ci gaba da inganta shugabanci a sabuwar tahiyar gina Niger sabuwa. Wasu kuma daga nasu bangare na kira da a yi taka tsantsan kuma a tuntuɓi al'umma kafin a aiwatar da shi gaba ɗaya. Dr. Nuh Salihu Jangwarzo wani masanin tarihi ne kuma malami a jami'ar Ɗanduku Ɗankulodo ta Maradi ya ce sabon fasalin ba abin da zai kawo sai alheri ga ƙasar Niger.
12: Shi wannan sabon fasali da aka yi na tasawiriyar jamhuriyar Niger babu abin da zai biyo sai alheri insha Allah kuma insha Allah wannan zai kawo budin tattalin arziki ga kowa da kowa raba jaha ba shine raba al'umma ba kenan dan an shata sabon jaha wanda ake cewa Gobir yannan an samu sabon jaha ake cewa Katsina wannan bai zai sa al'umma wannan kasashen ta rabu ba a'a amma wannan abin da an kai zai sa kowace al'umma kuma ta samu ƙarin ci gaba, saboda yanzu za a kawo sabbin jahohi, za a kawo gwamna, za a kawo manya-manyan ma'aikatu wanda za su sa wannan wato jahohi su bunƙasa.
11: Daya daga cikin abin da ya fi ɗaukar hankalin al'ummar jihar Maraɗi shine raba Maraɗi a jiha uku, yankin jihar Katsina, yankin jihar Gobir da kuma yankin jihar Tazar. A cewar sarkin bakin daular Gobir, abinda suka daɗe suna zaman jira ne ya samu.
13: Wannan jiha da aka yi wadda adda suna Gobir, jiha Gobir, murna muke yi, jin daɗi muke yi, Ubangiji Allah ya yi da tabbatar da wannan magana da aka yi. Wannan babu wani matsala ko kaɗan na da kace da Gobir, kaman tawaye ne, uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Bai hana a koda an raba jiha, ai bai hana mutanen Gobir su shiga cikin Katsina su yi kasuwanci, kun bai hana mutanen Katsina su zo cikin ƙasar Gobir su yi kasuwanci.
11: To lamarin dai yana buƙatar nazari da kuma dogon bincike don kauce ma faɗawa cikin kuskure cewar mai nasara wani manazarcin harkokin yau da kullum wanda ya ce sai an yi hatara kuma sai an buga sandan iko.
14: Ba an yi wanga an gwani don a raba kanin mutane, an yi shi ne don a cimma wani buri na ɗaukaka ƙasar Nijar, sai an yi hatara a yi dokoki masu tsanani wanda sandan mulki, sandar doka za ta bugun mutum wanda zai unwani da wanga abu domin ya cimma burin shi wanda ke ruwa cikin zuciya.
11: Ƙarshen rahoton kenan. Salisu Kaka, DW Hausa, daga birnin Maraɗi a jamhuriyar Nijar.
1: To rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe, kafin mu ɗora ga wannan sanarwa.
0: DW, ra'ayin malamai.
15: Faransa na kokarin sabunta dangantaka tsakaninta da kasashen Afirka a daidai lokacin da take fuskantar zargi na kokarin bujiro da wani tsarin mulkin mallaka irin na zamani, inda ma ta yi wani taro da wakilan kasashen Afirka a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, a 'yan kwanakin nan. Shugaba Emmanuel Macron ya yi alkawarin zuba jari na kusan dala biliyan 27 a fannoni da dama a Afirka. To wai shin akwai wani sauyi ne na gaskiya da za a iya gani daga tsohon tasirinta a nahiyar Afirka? Sannan ko nahiyar Afirka na iya tashi daga zama gefe guda ta zama mai tasiri a tsarin tafiyar duniya? Waɗannan da ƙarin wasu batutuwan su ne shirin ra'ayin malamai na wannan makon zai duba.
1: To sai a kasance da shirye-shiryenmu na maraitan ranakun Asabar da Lahadi don jin yadda muhawar za ta kaya. Idan muka nufi Kamaru, yajin aikin kwanaki uku da ƙungiyar mahauta ke gudanarwa ya fara jefa dubban 'yan ƙasar cikin damuwa, musamman a manyan biranen Duwala da Yaounde, sakamakon rashin nama da kuma ƙarin tsadar farashi a kasuwannin da har yanzu ke buɗe. Wakilinmu Zakari Sadu na ɗauke da ƙarin bayani.
16: A ziyarar da DW ta kai kasuwar Sandaga da ke Duwala, an taras da shagunan nama a rufe, yayin da wasu kaɗan da suka buɗe ke sayar da kilo nama har zuwa sefa 6,000. Faril Abubakar mawuci a kasuwar Sandaga da ke Duwala. Da sefa 300,000 zuwa 350,000 mahauci zai iya samun saniya da zai yanka, wanda hakan zai iya ƙara masa jari da zai ciyar da iyalinsa. Amma cikin 'yan kwanakin nan sai ka fitar da 500,000 na samun saniya, wanda zai iya samun nauyin kilogram 140 zuwa 150, saniya kamar bijimi 750,000 zuwa miliyan guda. Wannan al'amarin ya jefa magidanta cikin mummunar hali sakamakon ƙarancin nama a kasuwanni, duk da cewa samun nama cikin abinci ya dogara ne da ƙarfin aljihunka, in ji Angeline Ariane Kenga da Lidingon. Babu kuɗi da za a iya saya, yanayin da tattalin arzikinmu ke ciki, idan kuna da yawa gida ba za ku iya kusanta wajen sayar da nama ba. Farashin ya tashi daga 2,500 zuwa 3,000, mun jure daga 3,000 zuwa 3,500. Tun jiya ban sayar da komai ba, ba zan iya ciyar da yarana ba. A cewar mahautan, tsadar shanu ta samu asali ne daga ƙarancin shigo da shanu daga Chadi da Najeriya, da kuma ƙarin kuɗaɗen sufuri da haraji kan hanyoyi, in ji Hamadu Mundi, shugaban mahauta da Amadu Mumbo a kasuwar Mendon da ke Yaounde babban birnin kasar Kamaru. A gaskiya musalabin tsadar shanu shine akan yadda yan Chadi ke jigilar shanu domin su ne ke da komai a hannu. Shi yasa ake samu matsalar karancin shanu a kasuwanni. Idan ka zo barkin yan sanda ko jandarma ka kawo wani yan Chadi kara, idan baka yi taka tsantsan ba, to kai dan kasa zaka zamto mai laifi. Basu bincika ba yaya aka yi mutum mai hannun jari mai yawa zai kasance bako na bin sa bashi. Idan ba a samu fita ba kafin ƙarshen yajin aikin ranar Juma'a, ana fargabar cewa mahauta za su tsawaita yajin aikin, lamarin da zai dagula halin da kasuwar nama ke ciki. Zakari Sadu, GW sashin Hausa, daga Duala, Kamaru.
1: To daga Kamaru bari mu nufi yankin kafan Afirka, inda yankin Tigray na kasar Habasha ya sake shiga wani sabon yanayi mai cike da tashin hankali, yayin da tsohuwar kungiyar TPLF ke kokarin dawo da cikakken ikonta shekaru uku bayan kawo ƙarshen yakin basasa. Tuna aka fara hango jiragen yakin Habasha na shawagi a sararin samaniyar Makele, lamarin da masana ke gara ya sa masana ke gargadin cewa yankin kafan Afirka na dab da fadawa sabon rikici mai hadari. Khadija Ahmad Rufai ta hada mana wannan rahoto kan wannan batu.
17: Annobar rikicin siyasa da tsaro a yankin Tigray na kasar Habasha na kara daukar sabon salo bayan da jam'iyyar Tigray People's Liberation Front, wato TPLF, ta sake karbe iko a yankin bayan shekaru uku da yarjejeniyar zaman lafiya ta birnin Pretoria dake Afrika ta Kudu. Wannan rikici ne ya rikide zuwa yakin basasa tsakanin gwamnatin Habasha da mayakan TPLF daga shekarar 2020 zuwa 2022, yakin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 600, kowane bangare na zargin dan wansa da fara rikicin. Bayan yarjejeniyar Pretoria ta shekarar 2022, an soke sakamakon zaben Tigray, sannan aka kafa gwamnatin rikon kwarya a yankin, sai dai yanzu sabani ya barke tsakanin gwamnatin rikon kwarya da kuma jam'iyyar TPLF. Kuma a ranar 5 ga watan Mayu aka zabi shugaban TPLF Debretsion Gebremichael a matsayin sabon shugaban yankin Tigray. Mataimakin jam'iyyar Emmanuel Assefa ya shaidawa AFP cewa
18: Tigray finds itself in a very dangerous moment.
17: Yankin Tigray na cikin wani yanayi mai matukar hadari a halin yanzu. Matakin da kungiyar TPLF ta dauka na dawo da majalisar yankin da ake da ita kafin yaki ya kara ruruta rikicin da ya dade yana ci gaba tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar TPLF.
18: The federal government and the TPLF.
17: Dan jarida kuma tsohon wakilin VOA Mulugeta Atsbeha ya shaidawa DW cewa Debretsion ya shiga ofishin shugaban yankin tare da bayyana cewa ya fara aiki. Rahotanni sun ce TPLF na kokarin sake kwace cikakken iko a Tigray. A cikin wata sanarwa, Warode ya ce jam'iyyar da ake zargi da aikata laifuka akan al'ummar yankin tana kokarin kwace mulki da karfin tuwo. Mulugeta ya ce Janar Tadise Warode ya bayyana matakin TPLF a matsayin kuskure kuma mara amfani. Ya ce
19: mastakakal allabati yala tsare sai ya karbi na
17: ya jaddada cewa mafita tana cikin tattaunawar sulhu. Haka kuma ya gargadi cewa matakan da TPLF ke dauka yanzu na iya ronana matsayin Tigray tare da jefa yankin cikin karin matsaloli.
19: Nigaggaru mun nabbara
17: a cewar sa duk wani mataki da ya wuce haka za a dauke shi a matsayin juyin mulki. Har yanzu gwamnatin tarayyar Habasha bata fitar da wata sanarwa kai tsaye dangane da wannan sabon rikici ba. A lokaci guda kuma an ga jiragen yakin Habasha suna shawagi a sararin samaniyar Makele, babban birnin Tigray, lamarin da ya tayar da hankalin mazauna yankin. Farfesa Magnus Treiber, masani kan harkokin yankin kafin Afrika daga Jami'ar Ludwig Maximilian ta Munich, ya ce
20: Nun schickt Addis Ababa zur Einschüchterung.
17: Yanzu Addis Ababa na tura jiragen yakin MIG a saman Makele domin nuna karfi. Ya kuma ce dakarun Habasha na kara kafa sansanoni a yankunan Amara da Afar. Rahotanni sun ce Habasha na fuskantar kalubale daga kawancen kungiyoyi daban-daban da suka hada da TPLF da Eritrea da ma mayakan Fano da Amara da kuma mayakan sa kai na Oromo.
1: Rahotan Khadija Ahmad Rufai kenan. Har yau dai kan batun yakin. Bayan wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki uku, ana dasa ayoyin tambaya kan yakin Russia da Ukraine. Tambayoyin da suka fi zuwa dai su ne shin akwai sauyi a wannan yaki na Russia da Ukraine? Shin yakin ya kusan kawo ƙarshe? Tashar DW ta tattauna da jami'an soja da kuma masana tsaro kan batun sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da ake sa ran samu nan gaba. Kuma Suleiman Babayo na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Yakin da kasashen Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan kasar Iran na ci gaba da janyo kawar da kai game da yakin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine. Ukraine tana jin tsoro saboda makamai kalilan take samu daga Amurka, yayin da take kokarin ganin ta ci gaba da nuna tasiri a yakin. Yayin da mahukuntan birnin Moscow na Russia ke samun garabasa ta hanyar sayar da danyen man fetur da iskar gas a farashi mai tsada sakamakon yakin gabas ta tsakiya. Wannan wani bangare ne game da zahirin halin da ake ciki a wannan shekara ta 2026. A ɗaya bangaren kuma akwai yadda duk bangarorin biyu suka cije waje guda a fagen yaki. Duk kasashen biyu sun gaza ƙara samun wata nasarar kwace wani yanki mai tasiri. Masana a Ukraine suna tunanin cewa akwai raɗe-raɗin mai yiwuwa shugaba Vladimir Putin na Russia ya ba da umarnin tilasta matasa shiga soja, kamar abin da aka gani a shekara ta 2022 lokacin da Russia ta kaddamar da kutse kan ƙasar Ukraine. Jami'an sojan Ukraine da suke da kusanci da shugaba Volodymyr Zelensky ba su musanta yiwuwar haka ba. Ita dai Ukraine ta ƙara zama mai cin gashin kanta daga dogaro da makaman ƙasashen yamma, musamman abin da aka gani sakamakon yakin da ke faruwa a gabas ta tsakiya, inda Ukraine take ba da gudumawa wajen fahimtar hanyoyin tunkarin jirage marasa matuki da Iran ke harbawa ƙasashen yankin Gulf, lamarin da ya ƙara karkashi ga Ukraine. A baya Ukraine tana jin tsoron idan Amurka ta tsama hannunta wajen taimako, Russia tana iya samun nasara. Amma yanzu kasar ta Ukraine tana samar wa kanta kaso 60 zuwa 70 cikin 100 na makaman da take bukata daga cikin gida. Matakan na Ukraine na da nasaba da yadda gwamnatin Amurka karkashin shugaba Donald Trump ta karkata wajen yaki da Iran, sannan kuma ana tunanin daga bisani bayan gabas ta tsakiya idan aka iya bude mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe, ita Amurka tana iya mayar da hankali kan batun kifar da gwamnatin Cuba saboda matakin iya kasar Russia wadda ta dade take da dangantaka da Cuba. A Amurka, bayan zaben tsakiyar wa'adi wanda za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa da ake hasashen jam'iyyar Republican mai mulki za ta iya rasa rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa, inda shugaba Trump zai rasa karfin da yake da shi. Kuma duk yadda ta kasance, akwai masana da ke tunanin Ukraine tana iya nasarar kare kanta a ƙarshen yakin da ke faruwa tsakanin ƙasar da Russia.
1: Rahoton Suleiman Babayo kenan, kuma cika makin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci. A gurguje kafin mu yi sallama da ku, shugaban ƙasar China Xi Jinping ya gargaɗi takwaransa na Amurka Donald Trump kan cewa ƙasashen biyu na iya faɗawa cikin rikici idan har Washington ta yi kuskure kan yadda take tafiyar da batun Taiwan. Ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar BRICS ciki har da Iran da Russia na ganawa a Alhamis ɗin nan a India domin yin wata tattauna da ake sa ran za ta mayar da hankali kan batun rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma matsalar makamashi. Wakilan Isra'ila da na Lebanon za su fara ganawa a birnin Washington na Amurka a Alhamis ɗin nan, yayin da ya rage kwanaki kaɗan kafin ƙarewar yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ba ta hana Isra'ila ci gaba da kai hare-hare kan ƙungiyar Hezbollah mai alaƙa da Iran ba. A nan kuma wani gagarumin hari ta sama da Russia ta kaddamar cikin dare kan birnin Kiev fadar gwamnatin Ukraine ya yi ajalin mutum guda tare da jikkata wasu 16 kwanaki biyu kacal bayan kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana 3 a tsakanin ƙasashen biyu. To ma sauraro, ƙarshen shirin kenan, sai kuma da ranar idan Allah albomu da yardar Allah. A madadin Muhammad Awal Balarabe wanda shine editan da ya tace shirin kamar yadda kuka ji shi, Muhammad Tijan Hassan ke cewa mu ni lafiya daga nan birnin Bonn.
21: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Shuka shirinmu wato shirin siyasa da kare haƙƙin dan adam da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Masu sauraro barkamu da warhaka. A yau shirin zai nufi da Mutadi inda a baya-bayan nan tarin matsaloli suka haɗe wa ƙasar wuri guda. Kama daga rikice-rikicen siyasa na cikin gida zuwa matsalolin tsaro akan iyaka har ma da rikici na ƙabilanci. Wai shin yaya girman wannan matsala yake? Sannan menene ƙalubalen da ke gaban hukumomin Injamena? Sai a gyara zama a biyo mu a cikin cikakken shirin tare da ni Muhammad Tijani Hassan da taimakon abokan aiki.

0: wato ko kai musu illa nan da nan kuma cikin lokaci kadan girgije su sake dawowa. Wannan ya nuna cewa suna samun mutane sababbi suna shiga cikin su ko an musu barna za su iya tasowa. To wannan a gaskiya a yanzu din duka su kasashen da ke tafkin Chad ko kace Najeriya ne ko Niger din ne ko ko Chad ne ko Cameroon dole sai sun tashi wato kuma ka kun ta kula wannan barazana ta fada daga kasa zuwa kasa ne za su daga juya wannan kasan su gana daga nan su shiga nan. To sai aka zo kuma matin wannan rundunar hadin kai din da aka ce ta hada kasashe guda hudu. Yau sai ka ji wannan kasan ta ce ita ba ta yi, wannan kasan ta ce tana yi, wannan kasan ta ce ba ta yi, haka ake ta yi. To wannan abun yana ba ita Boko Haram din inda za ta yi numfashi. So duka kasashen nan kamar yadda za su ka gane kuma daga baya suka zo suka rabe sai sun gane cewa wannan problem din nasu problem nasu ne gaba daya. To unfortunately kuma sai aka zo aka samu kaga Niger tunda ta fito daga ECOWAS ba ta shiri da Najeriya, su ma Chadin akwai lokacin da suka ce sun janye sojojinsu saboda a ce wasu wai Najeriya ba ta kamawa sosai.
1: Rikice-rikicen siyasa na cikin gida da kuma na kabilanci gami da barazanar kungiyoyin jihadi a gabar tafkin Chadi sun sa wasu kasashen duniya da dama ga fara yi wa Chadin kallo a matsayin kasa mai hadari. To ko menene babban kalubalen da ke gaban shugaba Muhammad Debi? Bari mu sake komawa ga Ramaji Huwainiti mai bincike da nazari a cibiyar ESS Africa kuma masani kan yankin tafkin Chadi.
2: Il y a vraiment nécessité d'avoir un agenda national de réconciliation.
3: Babban kalubalen shine a samar da kyakkyawan tsari na hada kan yan Chadi. Sanin ya kamata a tunkari matsalar zirga-zirgar makamai a hannun jama'a. Kalubale na karshe shine ya kamata hukumomi su dakatar da tauye yancin yan adawa. Sannan a bai bangarorin shari'a damar gudanar da aikin su cikin yanci.
1: To ma sauraro anan ne kuma zamu dasawa shirin aya. A madadin abokan aiki Muhammad Tijani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.

0: kuzeni taro ay taro zindir anye kire dan kunce
1: a cikin hirar da aka yi da shi a lokacin yana raye kafin mutuwar sa Ma'azu dan Alalo ya shaida cewar yana da shekaru 110 kuma ya haife shi shekaru 5 kafin yunwar kakalaba tun zamanin mulkin Turawa Anafi dai mutumin katsina ne na garin Dankama da ya taso daga inda yake zuwa Damagaram bayan ya ci ya samu labarin wani sarki Balarabe a Damagaram Anafi Mustafa bayan zuwan ya ne gidan sarautar na Damagaram a zamanin sarki Mustafa ya zaunar da dan Alalan ya zama makidin gidan sarautar na Damagaram baki daya Alhaji Sanusi Ibrahim na Kandari shine shamakin sarkin Damagaram
2: wato da aka yi tunani bisa kan Alhaji Ma'azu dan Alalo kamar dogari ne da basaraki Damagaram ta tahi da mawakinmu mawakin masarautar sarkin Damagaram shine Ma'azu dan Adalo ka san Ma'azu dan Adalo na Dankama ne kanka kai mashi hanyar zuwa Katsina tun zamanin sarki Matawa ya zo Damagaram a da ku ka san mawaka an suka zo gindin sarakai sarakai amsa su suke da hannu biyu aka amshe shi da hannu biyu ya zamna anan lokacin nan zamanin Kolon akwai Bodo Bodo da aka yan commandant na circle iya sa mutane aiki bai son zama lahiya bai so ya ga mutane a zaman suna fara skin nan ba su aiki Bodo aka yi nan dan Allo yayi ilimi yazo iya waka wannan wakar tashi tana kara ma Damagarawa karkin hali na hutu ayi aiki dan ba ka samu wani mutum a zamanin kuma ko makaho ne kai ko gurgu ne kai ko kuturu duk irin ran social kinka ka zo ka shiga wannan aikin na Bodo to kaga iya Allah ya sa lokacin sarki Matawa yayi kuma sarki Umar ya komo da sarki Umar ya hau hallau nan ya samu sabuwar waka ranar talata aka yi ka mahassada sun yi wani dinga ma sarki Umaru har bulaguran shi daga nan zuwa kongire da aka yi a Niamey ai kun ji
0: albarka na garba ni ya na garba arana mai ni ya wa salama ce rana alami shi ni ya na garba

0: madanga madu gidan duanga salchi yaro
1: mare baya tayawa
0: damma da bagongu mudana ganya
1: mare baya tayawa
0: damma mutamide ga
2: marganye ma'azu dan kwalado yana da yaya da yawa har ma da wadanda suka rike mukamai na gwamnati a Niger ɗaya daga cikin ƴaƴansa Mustafa Ma'azu dan alalo ya ce suna yin murna da wannan karramawa
3: dukan mu da ni da ƴan uwana da duka jihar da magaram ma da masarautar da magaram duka ba karamin shin dadi bane na wannan karrama da aka yi saboda abu ne wanda zai sa sunan mutum ba zai bace ba sansam hal abada
2: Mustafa ya da rike gado ya kuma ce shekaru 15 da suka wuce a baya ya rika rera wasu waƙoƙi da mahaifinsa yake kidawa tare da makidansa na wancan lokaci amma anan Mustafa ya rero mana kadan daga cikin irin waƙoƙin da yake
4: dan Ahmadu kuran daga ga dan kyari magajin gutu mai daraja giza cigari Umaru mai turawa Jirigi ya tashi kare abu mai karan hali ya gaji bai kamu ba yayi wata tar bai kamu ba mai daraja giza
3: Allahu akbar yo budan fa
4: annasaran aiki bodu ya hanahu tawa cikin gari nasaran aiki bodu ya hanahu tawa da magaram Bodo mai aiki kafiri dan kafira anne dan anniya wani kuma
2: dan alalan dai baya ga wadannan waƙoƙi ya rere waƙoƙi ga shugabanni irin su Jawar Hamani shugaban jamhuriya na farko na Niger wanda waƙar tai tasiri sosai a lokacin wani taron shugabanni na ERDA da aka yi a birnin Yamai A yanzu ka dai a jami'ar da magaram wato jami'ar Andre Salifu akan koyar da ɗalibai darasi na al'adu akan ɗan alalan domin rike tarihi kamar yadda Dr. Siddu Adamu da ke a sashen kula da adabi da al'adu da karatun littattafai ya bayyana
5: akwai wani mushammu na jami'an Nyame wanda ya karanta shi mu wanda aka ce ma Prof Ibrahim Absalam Nyang ko ya san shi sharare ne nan a Damagara yayi aiki bisa mazu da halolo yace ya yadda ma wani litayi wanda aka ya karama shi da mazu da halolo mawakin ainihin na sultanata ta Damagara kenan lalle yana da wuri yana da gurbi cikin mu ayyukan mu da muce wanda muka ce ma muna lakabin mishi da literature oral adadin Hausa kuma akwai kasa akwai adadin na rubutu adab na rubutu kuma akwai adab na magana shine mazu da halolo yana cikin wayanda muke karatun su da daliban mu mu kwatanta musu mu gwada musu lalle cikin tarihin mu akwai wayanda sun kai gogormaya sun kai hiddo wannan tarihi na kasashen mu
2: har kwanan gobe gidan sarautar na Damagaram muna tunawa da wannan mawaki wato Ma'azu dan alalo wanda karamashin da aka yi zai kara taimakawa baya matasa su san ko shi wane ne a cewar shamaki
6: karihin guyuwar da zai kara mu wajen tarihi bayan mai ta sani ka san akwai wanda ba su san ba Ma'azu dan alalo ba su taba ganin shi ba amma in suka tambaya an ba su tarihi dalilin an yi wannan hanya mai sunan Ma'azu dan alalo sun ce waye Ma'azu dan alalo mine kenan sai a ba su tarihi an ce kunne ku ya girmi kaka kenan wannan tarihi ya zama haddiyan iya wanda kullun za a dinga zancan shi mu shine riban mu har kullun an dinga zancan Ma'azu dan alalo bai bace ba kenan kamar iya raye duk da ake kiran kamar da nan kana raye to ai alhamdulillah haka ake so
0: Albarka na garba yana garba a ranar wace rana ce rana alamin shi ne ya na garba.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za a je yayin da Najeriya ta kai kololuwa na tilin bashi don gudanar da manyan ayyuka. Gwamnati za ta fara biyan rancen dala miliyan 11,000. Rahotanni daga kasar Ghana na cewa wani dan majalisar dokoki ya shiga hannun hukumomin Holland bisa zargin sarara miyagun kwayoyi. A jamhuriyar Niger kuwa wakilan kwamitin haɗin gwiwar gina layin dogo daga Kano zuwa Maradi su ne suka fara wani zama a birnin Yamai. Muna tafi da ƙarin bayani kuma wannan ne ma babban labarinmu a yau. Amma kafin nan bara mu fara da sauraron halin da duniyar ta wuni tare da Muntaka Ahiwa.
0: DW labarun duniya.
2: Gwamnatin Iran ta zargi Amurka da hana zirga-zirga a mashigar ruwa ta Hormuz. Kasashen Lebanon da Isra'ila na wata tattaunawa yayin da tsagaita wuta ke gab da karewa. An buƙaci a baiwa Afirka kujerar dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya ce matsalar da ake fuskanta a mashigar ruwa ta Hormuz ba daga Iran take ba. Batu ne da ya fito daga Amurka. Ya bayyana haka ne a gefen taron ministocin waje na kungiyar BRICS a New Delhi da ke kasar India. Yana mai cewa matakan da Amurka ta ɗauka da takunkumanta ne ke haifar da matsala a yankin. Abbas Araghchi ya ce Iran na ganin mashigar wato ta Hormuz na ganin mashigar na nan a buɗe ga jiragen kasuwanci mudinde suka bi ka'idoji na hulɗa da rundunar sojin ruwa a ƙasar. Ya kuma ce za a iya rage tashin hankali idan Amurka ta toshe abinda Iran ta bayyana da haramtattun takunkuman. A cewar sa kamfanonin jiragen ruwa na buƙatar tuntuɓar cibiyoyin sadarwa a Iran kafin wucewa ta yankin tekun da ke kusa da gabar wato ruwa a ƙasar. Kasashen Lebanon da Isra'ila sun fara sabuwar tattaunawa akan zaman lafiya a birnin Washington na Amurka yayin da ake ci gaba da fargabar rikici duk da yarjejeniyar tsagaita wuta. Wata majiya ta diplomasiya ta ce tattaunawar ta fara ne da safiyar yau Alhamis a ma'aikatar harkokin wajen Amurka kuma za ta ɗauki kwanaki biyu ana gudanar da ita. To sai dai kungiyar Hezbollah a Lebanon ta sake jaddada kin shiga tattaunawa ta kai tsaye da Isra'ila. Tana mai kiran wasu matakan da ake ɗauka a matsayin marasa inganci. A gefe guda sojojin Isra'ila sun ce sun kai sabbin hare-hare a kan wuraren Hezbollah da ke a yankin kudancin Lebanon bayan gargaɗi ga mazauna yankunan da su ƙaura. Rahotanni dai sun ce wani jirgin wato mara matuƙi na ƙungiyar Hezbollah ya faɗa a cikin Isra'ila inda ya jikkata wasu fararen hula al'amarin da ke ƙara tada hankali a yankin. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Amurka ta sanar da ɗauke kuma janye takunkumin sayar da makamai da ta ɗora wa ƙasar Habasha tun bayan rikicin arewacin ƙasar da ya shafi ƴan Tigray shekaru huɗu da suka gabata. Wani rahoto ya bayyana cewa an ɗauki wannan matakin ne bayan tattaunawa tsakanin ministan harkokin wajen ƙasar Habashar wato Gideon Timotheus da takwaransa na Amurka Marco Rubio a birnin Washington. To sai dai hukumomin Amurka ba su bayyana cikakken dalilin janye takunkumin ba, yayin da wasu masu sharhi ke ganin hakan na iya shafar dangantakar Habasha da Eritrea waɗanda ke rikici wato suke da rikici mai sarƙaƙiya. A ɓangaren Amurka kuwa ana ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sassauta wasu takunkuman wato da suka shafi Eritrea, al'amarin da ke jawo ƙarin hasashe a yankin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kammala ziyararsa a nahiyar Afirka tare da kiran a baiwa nahiyar ƙarin wakilci a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A ziyararsa a ƙasar Ethiopia, Mr. Macron ya tattauna da shugabannin ƙungiyar tarayyar Afirka da sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya akan buƙatar gyaran tsarin mulkin duniya da ya shafi wakiltar ƙasashe masu tasowa. Jagoran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce tsarin kwamitin sulhu na yanzu baya nuna hakikanin yanayin duniya, inda ya jaddada buƙatar gyara a ciki har da batun baiwa Afirka kujera kuma kujeru na dindindin. Shugaba Macron na Faransa ya kuma ce ana buƙatar sauyin tsarin ikon hawa kujerar naki da inganta hawa wato haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe domin tabbatar da adalci a harkokin wannan duniya. To baki da jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan a halin yanzu.
1: To an gaishe da muntaka Ahiwa dauke da labarin kamar yadda kuka saurara.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin za a je da wasu 'yan jam'iyyar APC a Lagos suka dage da yunkurin hana kawo 'yan takara daga sama. Za a je da fasahar AI ta fara kula da lafiyar dabbobi da ma halayyarsu. Akwai shirin matasa da shirin mata na abu namu sai kuma ra'ayoyinku. Amma yanzu za mu fara da jigon shirin daga Niger. Haɗakar kwamitin kula da gina layin dogo daga Kano zuwa Maradi sun fara wani zama a birnin Yamai na Niger ɗin domin duba halin da ake ciki. Aikin da aka kaddamar tun a shekarar 2021 na kusan akalla kilomita 393 zai laƙume kuɗi dala biliyan 1.96. Ana sa ran kammala aikin a ƙarshen shekarar 2026 zuwa 2027. Daga birnin Yamai ɗin ga rahoton da wakilinmu Bukari Salisu ya aiko mana.
3: Wannan tattaunawa dai da ta hada bangarorin biyu na Niger da tarayyar Najeriya ta rufe ne wajen bitar ayyukan da aka riga aka yi da kuma abubuwan da suka rage na wannan katafaren aiki mai tarin muhimmanci ga kasashen biyu, domin kuwa zai karfafa hulɗa ta dangantaka da kuma karfafa harkokin kasuwanci don bunƙasa tattalin arziki na kasashen. Sai dai da yake magana babban sakataren kwamishin haɗin gwiwa na Niger da Najeriya, Injiniya Musa Sabban, ya yi fatan ganin shugabannin kasashen biyu da ke rike da wannan aiki cikin zukatansu sun bayar da cikakken umarni don ganin an kai ga turin mun tsira a game da wannan aiki. Lalle mun tattauna halin da aikin ke ciki yanzu da kuma muhimman hanyoyin bi don ganin aikin ya tafi yadda ake so. Babban abin da muka sawa gaba shine nan magance matsaloli da ke nan suna hana ruwa gudu, waɗanda ka iya sanya lak wajen kammala wannan aiki cikin lokaci. Musamman ma akwai matsaloli kaman ba da filayen da suka dace da kuma biyan diya ga masu filaye, musamman ma ɓangaren Nijar. Latti kuma da an ka samu wajen samar da wuraren da suka dace na haddasa damuwa ga ɓangarori, musamman ma na masu hannu da shuni. Ta sabili da haka, muna kira ga gwamnatin Nijar, musamman ma ofishin ministan Suhuri, da ya gaggauta magance wannan matsala. Akwai kuma batun bincike wajen kariyar muhalli da ta kamata a ce an kammala. Sannan wani fannin da ta kamata mu magance ba da ɓata lokaci ba shine na zuwa da zawa na ma'aikatan wannan hanya ta layin dogo da kayan aikinsu don ci gaban wannan tsari. Muna fatan ofishin custom da na jami'an kula da shige da fice na kasashen biyu za su dubi wannan matsala domin ɗaukar mataki a kanta. Wannan aiki dai idan har ya riga ya kammala ba ƙaramar dama ce ga kasashen biyu na Nijar da Najeriya ba, inda al'ummomi musamman ma 'yan kasuwa za su samu damar maki na shigo da kayayyakinsu tun daga tashoshin ruwan Najeriya zuwa Maradi. Kuma da yake magana kan wannan batu, magatakardan ofishin ministan Suhuri na ƙasar Nijar, Garba Burema, ya ce duk da irin tsadar da wannan aiki yake da shi, da zarar an kammala shi to kowa zai ga cikakkar fa'idarsa.
4: Par la concrétisation de la ligne ferroviaire Kano Katsina Jibia.
3: Yace wannan batu na samar da layin dogo da zai tashi daga Kano zuwa Katsina ya zo Jibia a tarayyar Najeriya, sannan ya fice zuwa Maradi a jamhuriyar Nijar, tsari ne mai tarin muhimmanci da idan har aka samu gudanar da shi yadda ta kamata to zai dadadawa kowane bangare. Dan ganin mun kai ga cimma wannan buri sai mun yi aiki hannu da hannu, kuma barazanar ta'addanci bai kamata ta kasance wani tarniki ga wannan aiki ba, domin kasashenmu biyu dukkaninsu suna fuskantar waɗannan matsaloli na ta'addanci, inda muke amfani da wannan dama domin jinjina wa jami'an tsaronmu da ke aiki ba dare ba rana. Lokaci ne na mu ɗauki dukkanin matakai domin magance matsaloli da aka gano da su a zaman da aka yi na Kano na ran 22 zuwa 24 ga watan Oktoba na 2025. Kasashen biyu dai sun sha'arwa shin ƙara daura damara dan ganin wannan aiki na shimfiɗa layin dogo daga Kano zuwa Maradi ya tabbata domin kasashen na Niger da tarayyar Najeriya da ke da daddaddan tarihi dukkanin su na fatan ganin an kai ga cimma wannan buri da aka sawa gaba tun daga shekara ta 2022. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
1: To halin da ake ciki bayanai na cewa aikin layin dogon na Kano zuwa Maradi ya kai kashi 60 cikin 100 wanda ake sa ran zai ci karfin sa zuwa ƙarshen shekarar nan. To dan jin yadda za a cimma wannan kyakkyawan fata na tambayi ambassador Ismail Ahmed mai bibiyar harkokin diplomasiyar kasashe. Na kuma tambaye shi wani tabbaci ake da shi a ƙasa na cewar aikin zai kammala kamar yadda aka tsara.
5: Abin da ke faruwa shine wannan aiki kusan tun da aka fara shi dan tsaikon da ake samu bai taka karaya karya ba kamar yadda ake tunani din gaskiya saboda kusan yanzu a yadda ke diddiga ta bi kaso 60 cikin 100 an riga an kusan za a ce an shimfiɗa layin dogo din kilomita 300 ne da 93 kusan kilomita 400 daga Kano inda zai shiga Jigawa da Katsina da ya wuce Maradi to kuma yanzu a yadda su mahukunta suka ba da kididdiga sun shimfiɗa kusan layin dogo kusan kilomita 284 saboda haka akwai alamar cewa za a iya gama shi din zuwa shekara ko ƙarshen shekara ta 2027 mai kamawa din in komai ya tafi daidai ta fuskar wato ɗaukan nauyi kin san yadda aka tsaro tun farko gwamnatin ƙasar Sin ita ta ta ɗauki nauyin kusan kaso 85 cikin 100 gwamnatin Najeriya kuma ta ɗaukan nauyin kaso 15 cikin 100 kaso 100 kenan saboda haka har yanzu ba a ga wani wasa ko jan kafa daga bangaren ita gwamnatin Sin din ba da kuma kayayyakin aiki da kamfanin da suke sakawa
1: yaya zaka kwatanta haɗin gwiwa tsakanin Niger da Najeriya akan wannan aiki a halin yanzu musamman idan aka yi la'akari da sabanin dangantakar siyasa tsakanin kasashen biyu
5: to kusan da yake ita jamhuriyar Niger ta fahimci alfanin shi wannan aiki ko da aka samu juyin mulkin soja aka samu dan bambancin ra'ayi gwamnatin jamhuriyar Niger bata fito ta nuna ba ta son wannan aikin ba domin ƙasa ce da ta juma tana buƙatar yadda za ta dinga samun shige da fice tare da ƙasar da take da teku tunda ita ba ta da teku so haka wannan aikin dama musabbabin ɗaya daga cikin dalilai shine yadda za a dinga shigar da kaya Niger kuma ana fitar da kaya Niger kuma idan kika kula kusan hanya ce idan aka gama titin Lodogo din daga Kano zuwa Maradi to kin ga za su samu sauki kwarai da gaske wurin fitar da kaya sai gwamnatin bata nuna wai tirjiya sosai ba duk da wannan rashin fahimta da aka samu a baya tana ci gaba da nuna goyon bayanta akan aikin
1: to waɗanne matakai ne na zahiri kake ganin za a samu a ƙasa bayan wannan taron kwamitin da aka yi
5: to ya danganta da abin da aka yi na fahimta da kuma yarjejeniyar da za a cimma yawanci matsalolin da muka ga ana samu din baya wuce na matsalolin jan kafa din da ake samu wani bangaren daga bangaren Najeriya dan kaso 15 din kafin a samu kudi so da Najeriya ta dan fama da rashin isassun kudade musamman wurin aiwatar da kasafin kudinta to amma shi wannan layin dogo din dama can asalin Najeriya ta shirya shi ne ta yadda za ta iya karbo basussukan kudi musamman daga bankin Rai Africa da kuma sauran hanyoyin da za ta ciyo bashi kuma da alama ita Najeriya din za ta iya kokarin ta ga tayi din domin zai amfana illa dai kawai iyaka fahimtar juna inda kasashen za su samu guda biyu ya danganta da abin da zai ba su jan kafa kuma shine za su iya magance akai
1: Tattaunawar mu da ambassador Ismail Ahmed kenan mai bibiyar harkokin diplomasiyar kasashe kuma ƙarshen jigon shirin wani abu da ke nuna alamun sake maida tarayyar Najeriya bisa wani sabon tarkon bashi. Gwamnatin kasar ta ce tana shirin biyan dalar Amurka miliyan 1.1 har 11 da sunan ruwa na basukan kasashen waje. Adadin da ya haura rabin kudin shigar da Abuja ta ce tana tunanin samu a shekarar bana. Sannan kuma rikicin da ke da girman gaske ga kokarin haɓaka tattalin arzikin kasar. Daga Abuja wakilinmu Bala Musa na dauke da cigaban rahoto.
6: Abuja da tace tana shirin biyan tsabar kudi har dalar Amurka miliyan 1.11 a shekarar bana a cikin biya na basukan kasar. Tace tana da bukatar sauki da nufin cike burin samar da ayyukan raya kasa. Yin kudi na basukan da ya haura rabi na daukacin abin da gwamnatin kasar ke fatan samu a cikin kudin shiga a shekarar bana da yi. Na neman jawo gagarumi na damuwa ga masu mulki na kasar. Kuma shugaban kasar Bola Tinubu bai boye ba cewar yin kudin biyan ruwa na basukan na barazana kokarin kasar na samar da ababe na more rayuwa. A baya dai Abuja ta zara talafin man fetur ta ce ba ta da matsalar kuɗin shiga kafin batu na bashi na ƙasar ta da hankali a matakai daban-daban. Daftaranin Salihu da na zaman kakkakin jami'ar ADC ta adawa.
7: Shin ƙasa ta ginu ne kawai kacokan a ɗaukan bashi don biyan buƙatun 'yan ƙasa da abubuwan da ya kamata jama'a su amfana daga gwamnati? Wannan gwamnati tamkar ta ɗauko kwangila ne don ta zo ta ci zarafin jama'a. Babu wani abin da gwamnati zaka kama yau ka ce gashi nan ta yi sadidan don taimakawa 'yan ƙasa. Gwamnati ta yi amfani da kuɗaɗen da suke shiga daga arzikin ƙasan nan ta yi wa jama'a aiki. Ba sai an ji an ci bashi ba.
6: Bashi hanji ko kuma kokari na kawar da hankali. A cikin buƙatar ayyukan raya ƙasa ne dai tare da Najeriya ke da nisa a cikin kogin bashin. Kuma a shekaru uku na gwamnatin Tinubu, ƙasar ta karɓi abin da yake naira tiriliyan 72 a cikin sunan bashin. Ko a cikin wannan mako ne Abuja ta tashi tana tattaunawa da banki na duniya bisa wani sabon bashin dalar Amurka miliyan 1,250. To sai da kuma tarayyar Najeriya tana da dabarar fita a kogin bashin a tunanin Abdullahi Tanko ya kasa da ke bayar shugaban kasar shahara bisa harkar al'umma.
8: Idan aka ranci kuɗi don a yi mana hanya ta Sokoto zuwa Lagos, aka zo aka yi hanya ta Kaduna zuwa Abuja, aka sa mata toll gate, a hankali fa za a zo ranar da an biya wannan bashi. Sannan kuɗin da zai dinga shiga ya zama na gwamnati. Hakika yanzu gwamnati tana samun kuɗi sosai, amma kundin tsarin mulki abu ya faɗi yadda za a kasafta kuɗin nan. Jihohi akasari su suke kwashe yawan jimillar kuɗin. Da a ce kuɗi ne na gwamnatin tarayya zalla, to ai za a iya samun kuɗin da za a yi waɗannan ayyukan ba tare da an ci bashi ba.
6: Da ƙyar da gumin goshi ne dai. Najeriya take gafin da kanta a kogin bashin bayan takar da bin kusan dalar Amurka miliyan 1,018 a shekara ta 2006 kafin sabon rikicin da ke barazanar mai da ƙasar zuwa gidan jiya. Farfesa Mutaka Usman da ya ƙwararre ne a tattalin yazuki da kuma ke faɗin babu alamun tasirin bashin ayyukan raya ƙasar da masu mulkin tarayyar Najeriya ke kirari yanzu.
9: Kowa yana ji a jikinsa, talauci ya ƙaru, sannan kuma yadda mutane ke tafiyar da harkokinsu na yau da kullum ya tauyaya. Ba a san ma inda ƙasar ta nufa ba a kan tsarin tattalin arziki yake da sa mutane suna komawa can cikin talaucin, tsantsagaryen talaucin. Ba shi ne ake ganin ƙasa mai arziki na jama'a da ma'adanai kamar Najeriya ya kamata ya zama ba.
6: Zai wata mayu nan dai ana bin tarayyar Najeriya bashin da yake naira tiriliyan 159 ko kuma dalar Amurka miliyan 1,010 adadi mafi yawa cikin tarihinta. A baya dai dala miliyan 32 ne ya sai kai ƙasar zuwa ga tokarar makogaro a shekara 2006. Ubana Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna Najeriya amma bara mu koma batun siyasa, inda wasu 'yan jam'iyyar APC a jihar Lagos suka yi gargaɗi kan yunkurin ɗoke ɗora na 'yan takarar majalisar wakilai da ma na dokokin jiha. Wata ƙungiya mai suna Concerned Members of All Progressive Congress ta sha alwashin watsi da abin da ta kira fashi da tsakar rana na ƙarfa-ƙarfan kawo 'yan shafaffu da mai a matsayin takara saɓanin ra'ayin al'umma. Ga wakilinmu Mansur Bala Bello da ƙalin bayani.
10: Dambawar siyasa dai ta fara ne daga jihar shugaban ƙasa a birnin Lagos, inda bayan fitar da ɗan takara ɗaya tilo bisa amincewar shugaban ƙasa da kuma iyayen ƙasa da jami'an 'yan siyasa, Dr. Femi Hamzat, muƙaddashin gwamna, ya samu wannan tagomashi, sai dai kuma sauran 'yan takarkaru wasu sun faɗa kwata, wanda hakan ya haifar da zanga-zanga ta lumana. Tashin farko kuwa ɗan majalisar dokoki na jihar Mr. Desmond Elliot ya rasa tikitin komawa majalisa, duk kuwa da kamun kafa da 'yan siyasa musamman daga tsohon shugaban majalisar tarayya Mr. Bajabiya Mila ga dan korufin wasu ƴan yankin cikin nuna kyama da murgude ruhin mulkin demokradiya. Ba za mu lamunta ba a yi mana murƙiya ta ɗan takararmu a lardin Yaba domin mutuminmu ne muna son shi ƙwarai da gaske. Ita kuwa wannan cewa take ba mu yarda da wannan danniyar ta siyasa ba. Muna aje gulle ta yaya za a kawo mana ɗan Shomolu ya tsaya takara a Yaba. A jihar Ogun kuwa Sanata Solomon Yayi ya zama kaɗan garan bakin tulu duk kuwa da cewa a baya a Lagos ya tsaya takara. Wanda jigajigan 'yan siyasar Ogun dole suka amince da shi a matsayin ɗan takarar gwamna. Mr. David Ojo mai sharhi ne kan siyasa ga kuma abin da yake cewa.
11: To be fair, the consensus arrangement.
10: Ko shakka babu, siyasar fiddagwani ta sahalewar iyayen siyasar na tafe da ƙalubale, amma batu na Solomon Yayi ya zama dole a tafi da shi bisa soyayyarsa ga mutanen jihar ta Ogun. Alhaji Umar Abdullahi Daura jigo ne a jam'iyyar APC a jihar Lagos ga abin da yake cewa a dangane da sabbin juyata na 'yan siyasa a yankin baki daya.
12: Eh, siyasa ce insha Allah babu wani matsala. Kamar yadda na gaya maka, zaben ainihin kato bayan kato shine zai ainihin nuna su waye jama'a suka fi so. Ita demokradiya dama ai ba za ka hana wanda aka da kakuka ba, don haka dole ne a bar su nuna ainihin ra'ayinsu kuma su nuna ɗan takarar da suke da shi. To amma dai a ƙarshe menene za a tafi a je a yi zaɓe ne na primary. So wanda ya fi jama'a shi ne ainihin jama'a za su zaɓa. Idan ma su waɗanda suke zanga-zanga in nasu ne ya ci zaɓen primary ɗin na fata gwani shi kenan kawai sai a bashi. So abinda ita jam'iyyar APC kenan ta yadda da shi kuma shi ne ta nuna. Don haka manta da duk cewa yes an ba su wanda ba su so. A yanzu na gaya maka 'yan jam'iyya a ƙasa sun riga sun waye kan mage ya waye yanzu nan.
10: Kama daga jihohin Oyo da Osun da Ondo, in ka ɗauke Ekiti wanda a watan gobe za a gudanar da zaben gwamnan jihar, duk sauran na da nasaba da rikici na fitar da 'yan takarkaru a zaben mai zuwa. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.
1: To daga Najeriya bara mu koma Ghana, inda jami'an tsaron filin jirgin saman birnin Amsterdam suka tsare dan majalisar dokokin Ghana Kwame Ohene Frimpong a wani kame mai alaka da hukumar binciken manyan laifuka ta Amerika FBI. Majiyoyin da ke da masaniya kan lamarin sun yi zargin cewa binciken ya kunshi badakalar kudade har dala miliyan 32 da kuma zamba cikin aminci. Wakiliyar mu a birnin Accra Jamila Ibrahim Mai Zango ta aika mana da karin bayani.
13: Bayan kame ɗin majalisar Kwame Ohene Frimpong da ake dangantawa da safarin miyagun ƙwayoyi, wasu makusanta da kes ɗin na cewa a'a, kamen nasa na da nasaba ne da zarginsa da safarin haramtattun kuɗaɗe da kuma sata ta yanar gizo da ake cewa romance scam na kimanin dalan Amurka miliyan 32. Sai dai ko me hakan yake nufi ga makomar hulɗar diplomasiya tsakanin Ghana da Amurka, da ma na dalan ɗin a bisa cafke ɗin majalisar dokokin Ghana, ko shin ta yama ne aka cimma nasarar kamen nasa tun a takin farko? Roxanne Nelson Eche Kwame Dafia Mekpo shine jagoran bangaren gwamnati a majalisar dokokin. Yace yadda aka yi ne dai an dakatar da shi dan majalisar ne, kuma aka yi masa wasu tambayoyi wasu 'yan mintuna kadan. Kana aka sanar da shi cewa an bada sammacin kama shi da kuma ta saƙiyarsa kasar sa daga gwamnatin Amurka, kuma akan haka ne Interpol ta kama shin. Kuma da zaran an mika wa Interpol wannan sammacin, ana iya aiwatarwa a ina ko daga kasar ka ne ko ma a wata kasar. Roxanne Dafia Mekpo ya kara da jaddada cewa an sama masa lauya domin tabbatar da cewa an dawo da shi gida, duk wa da gunagunin da ake na cewa jam'iyyarsa ta NDC da ke mulki ta juya masa baya. Alhaji Horoya na daga cikin jami'an sadarwa na NDC mai mulki a Ghana na kasa, kuma yayi wa DW karin bayanai.
14: NDC ba su fita shanin shi ba. Uskarin jiya Dafia Mekpo majority chief ya magana kai party na da government governance ana corporate din za yanzu ba mu san ainihin maganan ba so government na corporate da parliament gaba daya so a duba wani maganan ne me ya faru so a duba san yanda za yi government be neglected shi ba aka kuma party be tale shi kawai a banza ba ana aiki kai yanda za yi a shiga cikin maganan so a duba gaskiya dake cikin wannan maganan nan
13: har ila yau dai tambaya ta ta'allaka ne akan makomar hulɗar diplomasiya tsakanin Ghana da America wanda Inusa Bawa kwararre ne a sharhi kan hulɗar tsakanin ƙasa da ƙasa da ma diplomasiya yayi jawabi
15: abin ya ba mutane mamaki kuma ba haka ya kamata a yi ba wanda yake shi diploma ne na Ghana ko da ma America na tracking shi ma abu mai kyau ne da ya kamata harkan diplomasiya ya ci su bari parliament in Ghana ko security in Ghana su san kaman ga irin lifin da wangan ga yayi to ba su fadi kamun da aka kama shi kuma har yau ba a yi an san abin da yayi ba kan dai sha'anin diplomasiya ya kamata yanzu an bar Ghana ya san me yayi har aka kama shi don shi diploma ne ko mutum ne mai kokari kwarai da ke taimakon community shi yake taimako kuma cikin ra'ayi na gina kasa a cikin parliament in Ghana saboda shi muna duba in idan wata kila laifin shi ba wani laifi bane muna duban kaman ko parliament in Ghana zai iya yi wani abu da Ministry of Foreign Affairs mu gani ko za a iya a kawo shi gida in ba haka ba wato shi dai a kai shi America
13: a yayin da wasu ƴan siyasa ke zargin da alamar wata bita da kulli na siyasa da aka laftawa dan majalisar abin da ya rage a yanzu shine zaman jira sakamakon da zai fito a bayanan gaba a dangane da wannan batu Jamila Ibrahim Mai Zango DW Hausa Accra Ghana
1: To idan muka bar Ghana kuma masana harkokin fasaha ne suka samar da fasahar ƙirƙirar basira ta AI wanda ke sa ido kan yanayin rayuwar dabbobi na yau da kullum dangane da yanayin lafiyar su zuwa halayyar su Rajana Munir ta duba mana wannan batun cikin wannan rahoto da ta hada mana
16: kama daga dingishi zuwa wani yanayi na soma-soman rashin lafiya ƙirƙirar basira na iya ganowa cikin gaggawa kafin ma dabbobi su fara jin zafin ciwo domin samar musu da magani cikin sauri. Samar da ƙirƙirar basira da ya buɗe wani sabuwar babi ta gano yanayin halayya da ma lafiyar dabbobi. Alal misali, wannan ɗan doki wadda kwana biyu kenan da haihuwarsa. Fasahar ce ta ceci rayuwarsa, kuma a lokacin haihuwarsa na'urar ɗaukan hoto wato kyamarar ƙirƙirar basira ce ta gano yanayin buƙatar taimako na gaggawa da yake ciki. Cewar Janina Birkman wata mai horar da dawakai.
17: Es war eine schwierige Geburt, die Stute hat sich nicht.
16: Tace yanayin haihuwarsa ya zo da wahala. Godiyar ba ta kula yanda ya kamata, amma kuma na ga alamu a kan lokaci kuma na iya taimakawa.
17: Ba zur rechten Zeit an der Box konnte reagieren.
16: Tsarin dai na kula da duk wani sauyi na yanayin dabbobi komai kankantarsa. Idan kaga doki na kwance ƙasa warwas ko kuma yana karkarwa ko kuma yana buga kofato a ƙasa wannan yana nuna alamun babban yanayin rashin lafiya mai barazanar kisa wanda ya shafi toshewar hanji kenan kamfanin Acris dake birnin Hamburg na Jamus ne ya kirkiri manhajar mai amfani da kirkirarriyar basira ta AI inda suka gudanar da aikin farko a wani garke na dawakai bayan kammalawa da dawakan A halin yanzu dai kamfanin ya karkata bincikensa zuwa garken shanu inda suka kirkiri manhaja ta makalawa a wuyan saniya wanda zai bibi yanayin cin abincinta ko hutu ko kuma halayyarta. Fasahar za ta bi diddigin kowane motsi na saniyar kuma za ta iya wato sanin ko yanayinta na tafiya daidai. Idan tana dingishi to yana nufin ana buƙatar kulawar kofato. Idan kuma ba haka ba za ta kasance cikin radadi wanda zai iya hana ta samar da madara sosai kamar yanda Frank Codes mai kiwon shanu ya fada
18: Wir hätten gar nicht die Chance das zu managen ohne dass wir die Software haben.
16: Yace ba mu iya samun damar gudanarwa ba tare da manhajar ba. Don haka dai manhajar tana da muhimmanci a gare

0: malamai.
1: Faransa na kokarin sabunta dangantaka tsakaninta da kasashen Afrika. A daidai lokacin da take fuskantar zargi na kokarin bujiro da wani tsarin mulkin mallaka irin na zamani. Inda ma ta yi wani taro da wakilan kasashen Afrika a Nairobi, babban birnin kasar Kenya a ƴan kwanakin nan. Shugaba Emmanuel Macron yayi alƙawarin zuba jari na kusan dala biliyan 27 a fannoni da dama a Afrika. To wai shin akwai wani sauyi ne na gaskiya da za a iya gani daga tsohon tasirinta a nahiyar Afrika? Sannan ko nahiyar Afrika na iya tashi daga zama gefe guda ta zama mai tasiri a tsarin tafiyar duniya? Waɗannan da ƙarin wasu batutuwan su ne shirin ra'ayin malamai na wannan makon zai duba.
2: Tuma Adalla, yanzu kuma ga shirinmu na farko, shirin dandalin matasa. A yi sauraro lafiya.
0: DW dandalin matasa.
3: Gwamnatin Najeriya ta bullo da sabbin sauye-sauye a fannin ilimi da suka sauƙaƙa shiga jami'o'i da manyan makarantu, inda ta sassauta makin cin jarabawar jump zuwa 150 tare da soke wasu sharuɗa da ke kawo tarnaƙi ga miliyoyin matasa. Shin menene alfanun wannan mataki da wasu ke kallo a matsayin sauyi daga takura zuwa ba da dama? Wani sabon fata matakin ya haifar ga masu jin jini a jika? Sannan shin ta yaya matasa za su kauce wa sakaci don kada su langwame su kwanta wannan dama ta suɓuce musu? Maudu'in shirin dandalin matasa na yau kenan, tare da ni Muhammad Tijani Hassan.

0: Duma dalla Hukumar JAMB da ke shirya jarabawar shiga jami'o'i da sauran makarantun gaba da sakandare a Najeriya ta bullo da sabbin sauye-sauye inda ta fitar da maki mafi kankanta da dalibi zai samu kafin ya samu shiga jami'a ko kuma manyan makarantu musamman ma ga masu son zama malamai ko kuma masu sha'awar zurfafa karatu a fannin noma. Hukumar ta zabtare maki 20 a tsarin da ake kai a bara inda ta dawo da shi zuwa maki 150 sannan maki 100 domin shiga kwalejin fasaha. Tare kuma da soke rubuta jarabawar UTME da ke zama siradi mai hadarin tsallakewa ga daliban da za su shiga kwalejin ilimi da na horas da harkokin noma. Bari mu fara da jin ra'ayin dalibai kan yadda suka ji da wannan sauyi.
1: Sunana Muhammad Garba, gaskiya ba karamin dadi muka ji ba. Don a halin yanzu shekarun bayan da ya wuce can mutane da yawa sun samu wajen 150 ma 158 159 wajen 160 ma ba su samu kos da suke bukata ba. Yanzu ka duba kamar nursing bara ka taba samun kos da kake bukata wajen in bai kai 2 something ba, amma yanzu gashi nan jam da yardan Allah ta samu ta sauke mana zuwa 150. Gaskiya ba karamin dadi muka ji ba, gaskiya muna godiya sosai.
0: Ita ma dai wannan matashiya da ke Yola da ta fara da bayyana sunanta ta ce wannan gyara ya haifar da sabon fata ga takwarorinta masu jin jini a jika da suka dade suna jiran jirgi a tashar mota saboda gaza tsallake jarabawar jump.
2: Sunana Umar Gutun Tanimu. Gaskiya na ji farin ciki sosai saboda shekara bayan na rubuta jump har kusan 173 kuma ban samu course din da nake so ba. Amma yanzu da aka rage makin zuwa 150 na san zan iya rubuta jump kuma in samu course din da nake so kuma makarantar da nake so. A halin yanzu wani shekara zan iya rubutawa kuma na san Allah ya bani sa'a zan ci. Zai kara mana confidence ne ma a karatunmu saboda ko ka rubuta jam shekarun baya ba lalle bane ka samu abun da kake so.
0: Daga cikin waɗanda suka yi maraba da wannan mataki murna hadda tsalle da rawa hadda iyayen dalibai da galibi ke ganin zai rage wa matasa zaman gida ko kuma fidda rai tare da haƙura da karatu ba tare da sun cimma burin da suke son zama ba. Murjanatu Magaji Sa'idu mahaifiya ce dake garin Sokoto.
3: Tun lokacin da aka introduce din wannan system din mai yantar da shi mu uwaye gaskiya saboda me saboda karin loda ma yaran nauyi ne na karatu. Kuma shi karatu yanzu ga zamanin yanzu yara sassabci suke nema ba irin da an ka fito ba. So sai gashi kuma a ce yaro zaka ga duk yara sun ta zama ga su nan zaune gida suna ta zaman kashe wando babu wani ci gaba. So gaskiya haka da aka ya dace ko mun ji dadi kuma Ubangiji Allah ya sa a fi da haka duk abubuwan da aka fito da su waɗanda aka duba aka dibi a kiblar su da cewa babu wani ci gaba babu wani tasiri ga al'umma. So yana da kyau a zauna a yi fashin baki gare su a gane da cewa shi akwai yiwuwar haka ko yiwuwar haka ba za ta kawo ci gaba ba. So idan aka duba haka ga ba yiwuwar ci gaba yana da kyau a dawo ma inda an ka fito. So gaskiya ta Allah mun ji daɗi.

0: Gwaji na genotype gwaji ne wanda aka yi domin gano ƴaƴan halittar nan da ke sa cutar sikila. Daya daga cikin wanda suka kware a wajen yin gwaji ya ga ya me genotype.
1: Ciwon sikila ciwo ne da ake gadon sa. Duk dan adam da Allah ya halitta yana dauke da sinadarai na ciwon wannan sikila a jiki. Shine ake cewa wani za gan shi yana da AA, wani kuma AS. To shi wanda yake AA shine aka fi bukata a hada sauri. Shine za a dakile ya do ciwon sikila. Sannan akwai shi wanda yake dauke da AS, shi namijin ya fi zaman to AS, matar take AS, shine ake ganin cewa akwai yiwuwar in sun yi aure za su iya haifar da mai sikila. To shine wannan muke wayaro da mutane kai duwo da yake wannan mufi alkhairi in sun ga cewa da damu a hakura kada ayi wannan aure. To alhamdulillah wasu sukan yadda da wannan shawara da zamu ba su, wasu kuma sai sun shiga cikin wani yanayi na damuwa wanda ba sa so su ga cewa wannan soyayyar an rabu. Idan har kai gwaji ma sometimes sai ga wani ya zo yana cewa ai shi ya za a yi, me zai baka kai kokari Allah a canza masa wannan sakamakon domin ya kasance su je kawai a ce musu iri ɗaya ne. Mu yi ta kokarin yadda za mu wayar musu da kai haka a yi ta fama wani har sai mun haɗa ga kiran waliyansu domin mu ganar da su waliyan yadda abin yake akwai. Sannan da haka za mu samu a yi kokari a sha kansu domin a raba wannan ita soyayyar. To gaskiya muna fuskantar kalubale sosai a wannan gwajin.
0: Haruna Yakubu Muhammad matashi ne wanda yana dab da angon cewa auren fari ya dade yana soyayya har ya kusan soyewa. Kwanaki kaɗan suka rage a ɗaura aure, gwajin genotype ya kawo cikas inda ya ce ya ji kamar ransa zai fita.
2: Lokacin da biki na ya gabato bai bi shawara kwana hudu ba, aka ce na je na genotype tunda ita tana da genotype. Na ta AS ne, ni kuma ban san nawa ne bane ba sai da na je asibiti. Na farko mun je general na cikin garinmu, an gwada sai aka ga AS ya zama equal da na da nata. Lokacin sai na fara jin rashin daɗi so saboda yanayin da abokina ya ga kaman zan fara shiga, sai yake ce mun ato mu gwada wani asibiti. Lokacin a cikin garinmu sai da muka je asibiti guda uku du ana ganin AS. So lokacin na ji rashin daɗi sosai, na shiga halin da na daɗe da ban taɓa shiga ba. Lokacin muna tare da abokina har nake ce masa kaji babu yawo a bakina, sai yake ce mun to mu je in samu ruwan gishiri da suga ORS in jika maka ka sha. Lokacin sai ya jika min shi nake sha shi ya zama ruwana, saboda lokacin ina cikin damuwar da na daɗe da ban shiga irinta ba. Sai kuma kaman bangaren irin kalubale na gaggayyaci abokanai na wurare daban-daban, ana ta alwashi za a zo a yi biki za a zo a yi menene. Su lokacin nan na ji rashin daɗi mutuka, na shiga wani yanayi, na kasa bacci, na kasa cin isasshen abinci, na kasa nutsuwa, daidai da wanka neman gagara ta yake. Ita ma kuma yarinya ta ji rashin daɗi, ta shiga wani yanayi. Amma har yanzu dai daga ƙarshe dai muna nan muna yi wa junan mu addu'a Allah Ubangiji ya haɗa mu da mafi alkhairi. Gani gaskiya na ma yi giving up a kan aure, gaskiya sai ta yi zan yi don ni ba na so na riga ta, na fi so ita ta riga ni ko kuma dai a ce rana ɗaya muka yi aure ni da ita.

0: Sau da tali za ka ji ana cewa iyaye su ringa yi wa ‘ya’yansu bayani akan irin abubuwan da ya kamata su yi yayin da suke ƙoƙarin shiga aure, musamman abin nan da ke wa yara jagora wajen wayar musu da kai da yi musu bayani akan shin me ya aure, ya ake shigarsa, me ya kamata a yi domin a ƙauracewa abubuwa da yawa wanda ka iya kawo matsala a auren. Daya daga cikin iyaye mata wadda take malama ce ta makaranta, Aisha Franklin, ta ce min ita a lokacin da take koyarwa yara tana ƙoƙari ta gaya musu duk lokacin da suka ji sun fara son wanda suke so to su yi ƙoƙari su garzaya a yi gwaje-gwaje.
1: Muna wayar ma da yara kai akan iyayensu su nuna musu yadda za su san menene genotype ɗinsu. Gaskiya rashin gwajin genotype ko kuma rashin sanin genotype da wuri yana sa samari da 'yan mata cikin wani yanayi wanda ba sa tashi sanin menene genotype ɗinsu sai lokacin aure ya zo, sai an zo dab ko a ce sauran sati ko sauran kwanaki za a yi aure, a lokacin sai kaga a lokacin ne aka ci aka gwada sai kaga genotype bai zo ɗaya ba. To waɗansu suna hakuri su rungumi kaddara su hakura da juna amma suna shiga cikin mawuyacin hali, sai kaga yarinya ta je ta shiga wani hali shi ma ya shiga wani hali wanda ba daɗi sun zama abin tausayi.
2: Kin taɓa ganin wani wanda ya samu kansa a cikin wannan matsala a matsayinki na uwa?
1: Tabbas ni na gani shaida ce akwai wanda suka samu matsala bayan sun shaku an zo dab da za a ɗora aure sauran kwanaki ne ma sai aka ce su je su yi wannan test, sun je sun yi sai aka gane dukansu AS ne, aka so su hakura sai ba su hakura ba haka suka yi auren nan. To shi already ma yana da aurensa da 'ya'yansa, ita da ya aura da take da ita da shi suna da AS dukansu, ita tana tsoron haihuwa yanzu saboda tana tunanin ba ta san me za ta haifa ba. 'Yansu kuma ba sa hakuri sai su je su yi auren a haka, kuma in suka yi auren suka haifi 'ya'yan su zama abin tausayi, su zama musu lalura. Ai ta fama da yara, ai ta fama har yaro wani ya rayu ya zo yana fama kuma da kansa, wani kuma ma ba zai kai ga rayuwa ba ya koma.
2: Kuma wace shawara zaki bayar?
1: Shawaran da zan bayar shine musamman ga hukuma ta kidaya, yanayin da ake birth certificate, ake takardar shaidar haihuwa, ita ma wannan ta genotype a sa ta a cikin doka, a yi ta zama ita marajista ce duk ɗan da aka haifa a yi masa wannan gwajin genotype da kuma blood group ɗinsa ya taso ya san A a wani matsayi yake.
2: Kina nufin a cikin takardar shaidar haihuwa a ringa rubuta?
1: Tabbas, kamar yadda ake yin shi takardar shaidar haihuwa a rubuta maka sunanka, a rubuta kai namiji ne ko kai na mace ne ga kejin da aka haife ka, to shi ma a bada wannan space da za a sa ga genotype ɗinka ga kuma blood group ɗinka, kaga za ka taso yadda ka san shekarunka, ka san ranar haihuwanka, to ka taso kuma ka san genotype ɗinka da kuma blood group ɗinka.
0: Ɗan kunne ya ji jiki ya tsira.
3: Maza mata kanana manya ku zo mu gyara tarbiyyar mu, ku zo mu gyara tarbiyyar.
0: To jama'a, duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alkhairi.